0: Nipa bɛkɛm paa na ɔmo kɛm a na obia so si ne ɔfis. Saa nkurɔfoɔ no yɛkye ɔmo a na obia si ne ɔfis. Yɛkye ɔmo wie a nipa ɔmo wakɔbɔ ɔmo din sɛ wakɔbɔ ɔmo no. Sɛ ɔmo bɛba ama yɛgya no, sɛ me na wɔbɛwu me amakyew. Hesɛsɛre si dɔntama ne mahama ɛmpɛ garantee. Enti me nso a meyɛ kɔmɔ regional minister, me nsosɔ garantee so. Na security for men so me ma no warning so say me na eh security ni ma men ka wa ha na eche mo be pa no wunti me
1: na eya lawyer Joseph Ade Akwabo a bono mantan so afo wie na o kirem so be piem obrekum potam ho so ade ba ko de sabi enye brekum ne potam nko a bono mantam ho sesa ade de etia chete wo ha na ye how kase pa ye HIV ade no na o kirem so be sire bibiri tima mu fo mo be ho ban ye na be ntoto niamam ye nhwe enwe be mo janu brano so hwe na saja akoba sabia ba mo janu mu anwa ba modena famra kwan no so anansi hye no so no wanu munuro ajeje ne kama na watima nyina che senso so se bi maya na wo huna na montu abetu ye sereba ya wonya sa ya de bi sanse eyade a ekoso papa breku ne nimpota mu titiru ene bonomanta mu nyina eya lawyer Joseph Ade Akwabo na futuo fa hudi
0: eka region a esi wonpa na ya bonu region ya da so di kan so enye din papa ena kono yage de behu sa no ntime sesa so ba anye test no nyina na do nya nti support ya nya ne sa ye gusu a esi no e kire na se ye ma hafofo no e be kire mu enso ye boye ho mode a se be sia because suba no de nipa na nyina wie obaka so obese sa na on sesa ye gina no so nemum enso tam ya ye rese ace commission for better condoms any lubricants. Now.